0: unhlanhla kwenya nesiqhi sase-Afrika.
1: Tiende kalayo. Tiende kalayo. Yini le kalayo? Yini le kalayo?
2: Asathina makhethe siyo. Uthi qhala.
1: Apho umngenani?
3: Sibuma ngene. Uza la
1: kuzoshimisa. Apho umngenani?
3: Sibuma ngene. Uza la kuzoshimisa.
1: Khona vimbendlele nesangweni kwandu.
3: Sizwe.
1: Khona

0: ages lami ngakhumbula ePitori. Akhumbule soshanguve. Yaphe soshanguve ages lami ngalifuna njalo wentokaza ngakhohlwa njalo. Kyayinyaka Jeresi yaka.
1: Yaphe zathi nengozana le kusemini umkhokhi inengozi le. Nami ngiyakhala emawoti, emawotane lapha ngase police station emzima kaMhlongo. Ijacket yami emnyama lapha ayasha ngo 25. Ngiyadinga sisi, ngiyadinga. Ijacket yami sekuyabanda, siyiphilisa sasiqinile manje shushu manje.
2: Ke ungayiphathe ijezi wemtimande nami kwasala ijezi lami ngapha kwaNongoma. Hey wento mzawa Nongoma, hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey ayisekuyosala bihlaziya kabahlaziyi. Ake ngibonge mne wethu.
3: Niyazini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanela kanjani thini? Ayikhaya sifanela amajezi futhi iphosta ngeni wathole zeni.
1: Nami ngiyakhala emawoti, emawotane lapha ngasepolice station.
2: Hey wento mzawa Nongoma, hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey
3: iphosta ngeni wathole zeni.

0: osebenzisa itshe lemali ndabona into ezami zitshintsha ndithe ndisakhuluma etsheni baba ndabona into ezami zitshintsha zonke abantu bebengandikhokheli ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasanditshaso bengasandithini baba ndithi mandibonge kakhulu itshe lakho lemali nakho kwesibini baba ndithe ndiyoaplayela indaba yemoto egaraji ndathi ndisoaplaya baba kwathiwa decline imoto ndiyifumana xa sendisendikhuluma baba etsheni lemali ndithe ndisokhuluma baba ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifaya baba emotweni ndibaba ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho isebenzi itshe lakho lisebenzile baba ndiyabonga itshe lemali ndiyabonga baba
1: bakumavula babudokotela ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba ngithe ma ngivuka ekuseni baba after sengiwusebenzisile umashanela baba uma ngivuka kuneminenke efile amaselesele afile baba namashongololo baba ngithengisa mangase lokho baba ma ngithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede ayibo baba kunenyoka le nyoka yayinkulu baba ngithe ma ngiyibheka yifile kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela ingisize kakhulu baba okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba ngathenga nomkhucululi baba nganginenkinga la ngaphansi baba nginey'ntshumpa baba iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo kangangokuba baba besekade ngagcina enkonzweni yokuzithokozisa nobaba ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba ngikhuluma nje sengiphilile anginalutho baba ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga mavu
2: amen babudokotela babudokotela ngithi angibonge baba ngiphakamise ukubona baba safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yehlabathi baba ngangihamba nomnyeni wami izinto zethu zayibophile kungenzeki lutho baba empilweni yethu kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba izinto zaqala zaqaqeka baba ngikhuluma nawe nje baba umnyeni wami ufoneliwe wathola ikholi ephuma eyimayini empumalanga bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wawu-aplayelile wathi baba yebo usa-interested baba kuthe kusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000 nama ngizange ngikholwe baba ukhuluma nawe nje kuyimanje umnyeni wami akekho kusasa uyoqala ishift yakhe yokuqala uye usempumalanga mina ngisele la emakhaya okwesibili baba engitha ngikubonge baba kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile engibangisa lo muntu kwisayithi ngaze ngayiduba isayithi kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe ma ngithe ngithole ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa kungathi ushawa yinto wahawa baba kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakho ingisebenzelile
3: ngibingelele ngibingelele baba umavula ngibingelele baba ungema ngicela ukufakaza baba ngisenkonzweni ngolwesihlanu ngahamba futhi ngaya nasolwandle ngicela nje ukufakaza baba saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala ma ngivuka late ngibuzwa imeseji yangena efonini ngingayinaki-ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena amameseji akavodacom ngiqhubeke ngenza iy'nto zami kuthe ngabo-9 sengihleli hhayi bo ma ngithi imeseji imeseji engitshela ukuthi iy'nto zami zonke seziprosesile benginenkinga-ke baba nginemkinga yemali yakwarafu kade ngangiyigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi baba bese ngilahle ngisho ithemba kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona imeseji ngene ethi imali yami iprosesile ebhenki imali engango-250,000 and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo ngiyabonga kakhulu baba umavula avaliwe ngiyabonga menziwe izinto zenzeke ngiyabonga baba ngokungisiza ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba ngiyabonga kakhulu baba
4: ndibingelele baba umavula kuvaliwe baba ungema ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayoyibambela elwandle sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana ndanoloyiko bekukhona ingxaki ebendinayo tata ingxaki yoba bendiclaima ndayokleyima imali

0: ibikade iclaim imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata, ndabuya ekuseni ndiya ndahlala. Uthe ngomvulo ndava kungena imeseji efowunini yam. Ndithe xa ndiyibheka ifowuni yimali engenayo engange-30,000 ekwakubekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi. Kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000. Ndiyabonga kakhulu babo mavula kuvaliwe. Ndiyabonga mkhulu, wena wenza into zenzeke. Amen.
1: Babu dokotela, babu mavula, babu ngema. Bezokwethula ufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba uthe wasinika insebenzo zakho, ndasebenzisa insebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo ndasebenzisa ngecawe late, ndahamba ndayobheja ekhasini. Ndino-300 rand. Ndabheja ngo-100 rand wokuqala ndadliwa. Ndabheja ngowesibini ndadliwa. Ndabheja ngowesithathu ndabona imishini ti. Andisithi ndiyawina. Ha, 15,000. Ndiyabonga. Ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi. Ndiyabonga baba.
2: Ndiyabingelela babudokotela. Babudokotela, ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4. Babudokotela, ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle. Wanginika ubabudokotela, wanginika insebenzelo. Ngayisebenzisa. Kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa. Thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa. Ukubonga kakhulu babudokotela. Ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngiluziwe, ngiyasebenza. Nganyusebasho esikhundleni esinye so-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
3: Abantu abafone.
4: Yebo, kwamavula kuvale sokwamukela.
5: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami. Ngizosuka manje nokubonga.
4: Yebo ma.
5: Ngahamba ngayemgedeni.
4: Baba. Ya.
5: Mengiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
4: Ya.
5: Nginenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngingasatholi iluso nje. Ngisesho zingangisebenzela ihala.
4: Okay.
5: Baba. Ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi.
4: Ehhe.
5: Ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga. UNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi.
4: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
5: Yebo mprofethi, kunjalo.
4: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusisa kakhulu.
5: Amen mprofethi.
4: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka naku ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa kwemukela.
6: Kwamavula kuvaliwe.
4: Yebo baba wami, ninjani?
6: Ngaphela kwamavula kuvaliwe.
4: Baba wami.
6: Ngihambile kwamavula kuvaliwe ngemgedeni.
4: Okay. Yebo.
6: Ngaphula. Ngabuya emgedeni, ngahamba ngekhasini, ngathola imali yango-3,000.
4: Awu, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
6: Siyabonga
4: kehle. Kwamavula kuvaliwe sakwamukela.
6: Bavula kuvule, kunjani baba?
4: Baba wami siyaphila.
6: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
4: Yebo baba.
6: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga ngizohlinzwa, nginekhensa. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebangangikangidiagnose i-cancer.
4: Yafika
6: bethola bathi akusabo abakatholi lutho, akusekho lutho.
4: Hayi bo.
6: Babuza bangenze kanjani.
4: Ya.
6: Awu, ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona.
4: Ya.
6: Ngiyabonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusekho lutho, angikhe maphilise, ngi-right manje.
4: Baba wami siyabonga kakhulu, khehla lami.
6: Ngibonga mina baba, ngiyabonga kakhulu.
4: Bonga mntanami. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni, cha bo.
7: Hayi bonge ba mavula kuvaliwe.
4: Ameni mama wami. Ya.
7: Awu, ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Imali kababa wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu.
4: Ehhe.
7: Ngathi ngibuya nje emgedeni baba. Awu, hayi bo, phela ngisho iy'nsuku ey'ngaki imali yangena baba. Ungamane ngango-50.

Mr. Sam Wana. Ilalele, ilalele, awuzoqala ngesta Sam Wana. Ngilalele, asibangene, uzoqala ngesta Sam Wana. Ilalele, ilalele, awuzoqala ngesta Sam Wana. Ilalele, ilalele.

abashayeli kube ukuthi siyabo ubhekelela umphakathi asulayishisi okwamasaka amazambane noma ngabe isakalanike kukuwena uthi ukuthanda liphi isaka kodwa ke umphakathi ake siwulayishe ngendlela eyiyo asiqinisekise futhi la ey'motweni esihamba ngazo emathekisini ikakhulukazi ukuthi zisesimeni semgwaqo zisesimeni zokuthi zithwale lesibalo okuyisona futhi esibalulekile ngoba kuyenzeka uthole ukuthi imoto ithi 16 lapha kwidisk uthola ukuthi-ke amathaya akhe awasavumi kwakhona leso sindo sika 16 sesiyawalimaza okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi qinisekisa nje ukuthi amathayi asesimeni sokuthi akwazi ukuthi amelane nomthamo osemotweni okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi iba namathayi aphilile azokwazi ukuthi uma ngabe nihamba la emgwaqeni akubi nenkinga noma sesiqhamuka sikumisa sithola yonke into iqondile njengoba sisenyangeni yezokuthutha-ke sikuqikelela kakhulu ukuthi njengoba la emgwaqeni kubhizi kangaka angithi sesilungiselela nesikhathi sikadisemba noma singathi-ke uzibandlela kunebhizi eningi siyaqala manje ziqaleleke nawe muntu onemoto muntu ozohamba i-distance ubuyele ngasekhaya sikishiyophumula emakhaya ukuthi qikinisekise ukuthi kancane kancane imoto yami ngiyayilungisa ukuze mhlazane ngithatha lola hambo izobe isisesimeni njengoba sisenyangeni kathene inyanga ka-12 iseduzane kusele inyanga ezayo kuphela okubalulekile qinisekisa ukuthi imoto yakho isesimeni ngaleso sikhathi sekufika ukuthi nose siyahamba-ke manje sibheke emakhaya uyazi ukuthi hhayi ingcindezi awunayo yokuthi khona kufanele ukulungise noma kukanjani kubaluleke kakhulu-ke ukuthi imiphefumulo yabanye abantu kanye neyethu siyigcine iyiphephile kuningi-ke esingakhuluma kulezi zinto esibhekene kulesi sikhathi nje esibhekene naso senyangayo zokuthutha kodwa ngenxa yesikhathi ake sithi nje uma ngabe kuwukuthi kukhona umshayeli noma umlaleli noma ubani ofisa ukwazi okuthize siyatholakala enambeni ethi 031 361 0000 031 361 0000 inamba leyo ongayisebenzisa noma ngabe udinga usizo lwamaphoyisa akamasipala amaphoyisa akamasipala azokusiza uma ngabe ushayele le namba uyusho nje bakubuza ukuthi ufunani ukuphi indawo bese uyachaza nabakafaya futhi bayatholakala kuyona inamba efanayo siyacela ngaso sonke isikhathi ayibe khona le namba iwusizo olukhulu ungwane ukaDurban Metropolis ka-traffic update asibonge kakhulu ithuba sicele kubashayeli abayiphathe kahle emgwaqeni bagcine imithetho yomgwaqo sibonge.

0: After 4 on 98.4 FM. Inanda 88.4 FM.
1: Sawubona mzansi nale ngoma. Sawubona mzansi nale ngoma. Ngeke silale ngale ngoma. Ngeke silale ngale ngoma. Get this lale, lale boma. Get this lale, lale boma.

0: Kulesi enisilethele umnyango lwa public kwe sizozama ukumehluko la emphakathini wala endwele.
1: Isakhiwe lesi enisibonayo sizokwenza umahluko omkhulu la endwele. Ngoba njengoba besiyini sakhiwe isincane bekusiphoqa ukuthi sigcine sisebenzisa ama office lawa awethu angaphakathi. Kanti manje kula ma office angaphakathi kumele ukuthi sicele iimembe ezisebenza kuona ziphume ziyohlala ngaphandle zingabe sisawenza umsebenzi wazo ngenxa yokuthi icontainer ebesiyisebenzisa ibisincane kakhulu uma ngabe sibuka umthamo wabantu esusebenzayo ngaphansi kwendwedwe nanokuthi ke ama complain maningi. Ngoba phela uma sikhuluma ngo-GBV asikhulumi ngokuthi abantu besifazane ney'ngane kuphela ey'hlukumezekile. Nabantu besilisa bayahlukumezeka futhi izosilekelela kakhulu ekucaneni abantu besilisa lolu hlobo oluba namahloni uma ngabe kufanele ngabe luyangena e-charge office ngoba lusaba ukuthi luzohlekwa. Kanti njengamanje njengoba nje isakhona sibona sinombhalo nje omkhulu nasecharge office sizofaka ama-notice ukuthi kune-VFR yawo wonke umuntu kuzoba lula nakubona ukuthi bavisane bazongena ngala babike lokhu nako nabo abahlukumezeka ngako njengoba ngichaza ukuthi it's not only abantu besifazane ney'ngane abahlukumezekile nabesilisa nabo bakhona abadinga ukuthi-ke kube uyena umuntu osho ukuthi cha mhlawumbe ngi-comfortable ukuthi ngi-attende umuntu wesifazane noma ngizocela ukuthi mhlawumbe ngi-attende umuntu wesilisa akwazi ukuthi abe ne-privacy. Yingakho phakathi nendawo ubona kunendawo yokudlala iy'ngane i-ofisi lamaphoyisa lingala ka-left elabelakalafline lingala ukwenzela ukuthi kungabibikho ukuthi bezwe ukuthi u-interviewer uthini omunye umuntu.
0: Ngifuna loku-check ukuthi isimo sawama-cases avama ukuthi alethwe la esiteshini sasendwedwe mangakanani la wathinta i-GBV?
1: Sinawo ama-cases abikwayo nje amaningana especially kubantu besifazane nabantu besilisa ukuthi-ke uma uthiwe wabuka nalama-cases into okuyi-cause kakhulu emakhaya kulama-cases uphuzo oludakayo. Uphuzo oludakayo ludla lubi. Yebo siyazama ukuthi ngandlela zonke siwavale amashribu kodwa namhlanje uzoyivala ngakusasa ibuye ivuke. Kufanele kube yinto yokuthi uyahleli njalo uhamba uyakhona ngoba ama-cases olingeke liphele iviki ungenawo. Sinawo impela lama-cases ayangena. Bese-ke sizophoxa ukuthi uma futhi-ke usuya enkantolo abantu kufanele ngabe bayaqhubeka nalama-cases. Abantu bese beyafika sebeyothi enkantolo bayawa-withdraw. Awusazi-ke manje ukuthi kanti inhloso bekuyini ngoba phela inhloso uma uvula icala ukuthi kwenze ubulungiswa. Kodwa uma usuthi uyabuka abantu njengamanje abasenze ukuthi bafuna ubulungiswa emaphoyiseni nasenkantolo sebefuna ukwenza imali. Yingakho ama-police station engasawenzisi ama-withdrawal statement. Uma umuntu evule icala ezokwenza i-withdrawal statement, i-withdrawal statement iseyenziwa enkantolo ngoba sabukelela lokho ukuthi njengamanje abantu sebenza le ndawo yama-cases e-GBV kube sengazuthi kila befuna ukuthi bazokwenza khona imali zokukhokhelana.
0: Inkupho ngakusho kulabo bantu abavula ama-cases ngoba befuna ukusebenza inzuzo kulabo bantu ababavulela ama-cases ngoba ngicabanga ukuthi akukona kokuqala kuvela izinto ey'fana nalezo. Njengomuntu ukuthi ophethe umthetho ikuphi ungakusho kulabo bantu abawavula ekugcineni bese bewasula befuna ukuthi bazuze ngokuthini? Nabantu othola ukuthi kwamanye ama-families thola ukuthi ayenzeka ama-cases afana nalawa bas bese kuba kuhlalwa phansi kuthiwe kuzoba khona izinto ey'fana nenhlawulo.
1: Esikhathini samanje ayisekho into yokuthi ifamily kufanele ukuthi mayithi kuzolungiswa ngenhlawulo noma kuzokhokhelwana ngengozi. Nasey'nduneni uma ngabe sihambe emhlangano sesiyakubika lokho ukuthi cha asikhokhelani ngey'mbuzi ngoba uma ungathi uyabheka ukuthi ukhokhelana ngey'mbuzi isikhathi esiningi ila uthole ukuthi kuhlukunyezwe kakhona iy'ngane isikhathi esiningi. So asithande ukuthi sibone iy'ngane zingakutholi ukulungiswa ebuncaneni ngoba ithi ingane uma isetheshala noma seyingena kwi-stage bese iyavuka leya nto eyayehlela ingane uthole ukuthi sekulethi kanti kufanele ukuthi isizakale isasencane. So-ke kulabo bantu abasathi bakhokhelana ngey'mbuzi esikhathini samanje ayisekho into yokhokhelana ngey'mbuzi. Icala kumele libikwe ngoba kunezindawo la kufanele umuntu adluliswe khona ukuze athole ukulungiswa. Kulaba abakhokhelana ngenhloso yokuthi bona bavula amacala bafuna ukukhokhelana sithi cha uma ngabe sikutholile lokho ukuthi wena inhloso bekuwukuthi ufune ukuthi thina siqoqele imali siyakubopha nawo.
2: Kazanjalo ke kakhulukazi ke uMasteshi uwamaphoyisa endaweni yasendwedwe uKenneth Udlamini njengoba bekuthulwa ke i-victim friendly room.

ngelebandla sikubhekela nje izindaba ezithema zibe nehlonze zihambe phambili ke kulona usuku lunamhlanje. Uma ufisa ukuba ingxenye ungasithinte nje kwinombolo ethi 0687649969 noma ke usivakashele on our Facebook page at Inanda 88.4 FM update usitshele ukuthi ngabe iziphi ke izindaba ezithema zihambele phambili kulona ke usuku lunamhlanje.

Sikhathele nje singengakanani sohamba siyokhulumisana ke ne-union eyothisha ke inathu njengoba ke nayo ke iphawulile nje kabanzi ngakho ke ukuqaliswa kokubhalwa kwezivivinyo zokuphela kwenyaka ezonikela kithi laseNingizimu Afrika. Isikhathi sami njengamanje sikhomba ukuthi nje kusele imizuzu emibili ngaphambi kokuthi samukele ke ihora lesishiyagalombili nokuyihora lethu ke lesithathu lohlelo lwezindaba zomphakathi. Igama lami ngingu-Wonder Boy Isibongo ngingowakwagina. Sobe sibheka nje izindaba ikakhulukazi ke eziphathelene ke nazo ezimfundo la ezweni lakithi laseNingizimu Afrika njengoba sinxusa futhi umphakathi kakhulukazi ukuthi ke uqinisekise ekutheni ke uyibamba ngazo zombili ezemfundo zabantwana ikakhulukazi sibaseke ngakho konke abakudingayo uqinisekise nje ukuthi siyokwazi nje ukuthi ke babhekane ke nazo izivivinyo zokuphela konyaka.

zikhanye izinto zabantwana bakho Jehova kube kuhle kukho konke abakufunayo ngegama lenkosi amen mdlaleli sibonge kakhulu lo mkhuleko wena ogulayo themba kholwa uphilile manje nyakazisa umzimba wakho wena odangele emoyeni uJehova ukhuphulile umoya wakho manje ake ngingene emsebenzini wanamhlanje hey kodwa inhliziyo yami ijabule kakhulu kade ngithola ubufakazi benkonzo yenhlabathi ngifonelwa ubaba uBhengu lapha yana endaweni yasemachambini othi lo baba mprofeti ake ngibonge ngakuzwa kwiredo ngase ngithatha unkosikazi safika kule nkonzo ngangiqala ukuhamba ebusuku ngihambele inkonzo kodwa ungigilele ibukwayo bheka ngoba umfo wethu bese sesina 6 years singangenelani ngoba kusolakala ukuthi umfo wethu kunokuthile akwenza esebenziswa kabi izidalwa kodwa ngale nsebenzo yenhlabathi ngabuye ekhaya ngenza njengoba wawusiyalele hayi mprofeti ngithi mina ngithule uphaphe legwalagwala uthi ubaba umfo wabo uvele wahlanya waphendukelwa likhanda ekuseni wazuvele waqonda ngqo ekhaya lakhe ngoba uthi bahlukaniswe nje imizi engaba lishumi wavele wazwakala umuntu ememeza egcekeni eyimemezela ekhuluma yena kanti kukhuluma izinto kuye zisho yonke imkhuba ayenzile ngomfo wabo zisho yonke imkhuba ayenzile ngomsamo ukuthi uwabhile kanjani amathuna ukuthi wamvala kanjani umfo wabo ukuthi angaphumeleli kube uyena yedwa onamatraki uthi lo baba hayi mavula bakuyeke uyazi mina ukube bengitshena omunye umuntu bengizophika kodwa umfo wethu uyizikhulumele ngokwakhe esegcekeni engathi uyahlanya ezula eze waqimba ngisho ukuqimba uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto nezingane bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho uvele nje wahlanya ekuseni asazi ukwenze njani lalela mlaleli wami uDisemba siyothi sifika kuwo kuyobe kucacile dade osho kababa kuyodela umakhasana laba bavale wena laba bavale imali uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla ingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe ukukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu ngoba njengoba ungaphumeleli nje kunesandla somuntu kunemkhuba abantu abayenze busuku silele bememeza amagama ethu bafuna ukuba singaphumeleli ezintweni esizenzayo ungijabulisile kakhulu baba uBhengu ukuzwa lensebenzo ukuthi iyenza ezibukwayo ezitheni zabantu ngoba abantu bavaliwa bavalwa ngenhlabathi abantu kutsukunyiswa inhlabathi yase iyakhulunyiswa ukube ayivale izinto zabantu lalelakhe emlaleli wami uJehova ungithumile wangithumela ukuba angenze isiqinisekiso ukuthi wena uyaphumelela njengoba ubamba imali phela esandleni njengoba uthola umuntu nixabane nihlukane njengoba uthola umsebenzi usheshe uphele njengoba nemoto ungenayo njengoba nebhenke lingakwethembi ukuboleka imali ngoba unezikweletu lalela

0: egarage. That is so apply baba kwathiwa decline imota beyifumana. Xa sendisendikhuluma baba etsheni lemali, ndithe ndisokhuluma baba ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifya baba emotweni, ndibaba ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho itshe lakho lisebenzile baba, ndiyabonga itshe lemali, ndiyabonga baba.
1: Bakumavula babudokotela, ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba. Ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba. Ngithe ma ngivuka ekuseni baba, after sengiwusebenzisile umashanela baba, uma ngivuka kuneminenke efile, amaselesele afile baba, namashongololo baba. Kuthengisa mangase lokho baba, mangithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede, ayibo baba kunenyoka, le nyoka yayinkulu baba. Ngithe mangiyibheka yifile, kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka. Ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela, ingisize kakhulu baba. Okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba, ngathenga nomkhucululi baba, nganginenkinga la ngaphansi baba, ngineyntshumpa baba, iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo. Kangangokuba baba besekade ngagcina kuye enkonzweni yokuzithokozisa nobaba, ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba. Ngikhuluma nje sengiphilile, anginalutho baba. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga mafuna.
2: Amen babudokotela. Babudokotela ngithi angibonge baba, ngiphakamise ukubonga baba. Safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yesihlabathi baba, ngangihamba nomnyeni wami, izinto zethu zayibophile, kungenzeki lutho baba empilweni yethu. Kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba, izinto zaqala zaqaqeka baba. Ngikhuluma nawe nje baba, umnyeni wami ufoneliwe, wathola ikholi ephuma eyimayini eMpumalanga. Bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wayo-aplayelile. Wathi baba yebo usa-interested baba. Kuthe kusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000, nami angizange ngikholwe baba. Ukhuluma nawe nje kuye manje, umnyeni wami akekho, kusasa uyoqala ishift yakhe yokuqala, uye useMpumalanga, mina ngisele la emakhaya. Okwesibili baba engithi angikubonge baba, kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile, engibangisa lo muntu kusayithi ngaze ngayiduba isayithi. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba, ngithe ngithole ikholi, ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa, kungathi ushawa yinto wahawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe, ingisebenzelile.
3: Ngibingelele, ngibingelele baba Mavula, ngibingelele baba Ungema. Ngicela ukufakaza baba, ngisenkonzweni ngolwesihlanu, ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba, saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala. Ma ngivuka late ngibuzwa imeseji yangena efonini, ngingayinaki-ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena amameseji akaVodacom. Ngiqhubeke ngenza iy'nto zami, kuthe ngabo 9 sengihleli, hayi bo, ma ngithi imeseji imeseji engitshela ukuthi iy'nto zami zonke seziprosesile. Benginenkinga-ke baba, nginenkinga yemali yakwarafu, kade ngangiyigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi baba. Bese ngilahle ngisho ithemba, kodwa nje emva kokuya kule nkonzo, kuthe ma ngibuye ngabona imeseji ingena ethi imali yami iprosesile ebhenki, imali engango-250,000, and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba Mavula avaliwe, ngiyabonga. Ngiyabonga menziwe izinto zenzeke. Ngiyabonga baba ngokungisiza. Ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile, sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
4: Ndibingelele baba Mavula kuvaliwe, baba Ungema. Ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo, yaphuma semka sayoyibambela elwandle. Sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo, ndabona uthingo lenkosazana, ndanoloyiko. Bekukhona ingxaki bendinayo tata, ingxaki yoba bendikleyima, ndayokleyima imali ikade ndakleyima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata, ndabuya ekuseni ndiya ndahlala, uthe ngomvulo

0: ndava kungena imessage efowunini yam. Ndithe xa ndiyibheka ifowuni yimali engenayo engange-30,000 ekwakubekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi. Kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000. Ndiyabonga kakhulu uba bomavula kuvaliwe. Ndiyabonga mkhulu, wena wenza into zenzeke. Amen.
1: Baba uDokotela, Baba Mavula, Baba Ungema, bendizokwethula ubufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba, uthe wasinika iintsebenzo zakho, ndasebenzisa iintsebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo ndasebenzisa ngecawe late, ndahamba ndayobhetsha ekhasini. ndino-R300. Ndabhetsha ngo-R100 wokuqala ndadliwa. Ndabhetsha ngowesibini ndadliwa. Ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti-ti-ti-ti-ti andisithi ndiyawina. Ha, 15,000. Ndiyabonga. Ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi. Ndiyabonga Baba.
2: Ndiyabingelela bakudokotela. Bakudokotela, ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4. Bakudokotela, ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle. Wanginika ubakudokotela, wanginika insebenzelo. Ngayisebenzisa. Kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa. Thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa. Ngibonga kakhulu bakudokotela. Ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina edobiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngibuziwe ngiyasebenza, nganyuselwa sho esikhundleni esinye soku-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu bakudokotela.
3: Abantu abafone.
4: Yebo, kwamavula kuvale sokwamukela.
5: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami. Ngizosukuma nje nokubonga.
4: Yebo ma.
5: Ngahamba ngaye emgedeni.
4: Baba. Ya.
5: Uma ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
4: Ya.
5: Nginey'nkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngasatholi luso nje ngisesezingangisebenzela ihhala.
4: Okay.
5: Baba, ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi. Ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi.
4: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
5: Yebo mprofethi, kunjalo.
4: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusise kakhulu.
5: Amen mprofethi.
4: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka nako ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa kwemukela.
6: Kwamavula kuvaliwe.
4: Yebo baba wami, ninjani?
6: Ngiyaphila kwamavula kuvaliwe.
4: Baba wami.
6: Ngiyaphila kwamavula kuvaliwe ngemgedeni.
4: Okay. Yebo.
6: Ngabuya emgedeni, ngahamba ngekhasini, ngathola imali engango-3,000.
4: Awu, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili. Siyabonga, siyabonga kehle. Kwamavula kuvaliwe sekwamukela.
7: Bavulavule kunjani baba?
4: Baba wami siyaphila.
7: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
4: Yebo baba.
7: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga ngizohlinzwa nginekhensa. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo njengoba ngigangidiagnose i-cancer.
4: Yafika
7: bethola bathi akusabo abakatholi lutho, akusekho lutho.
4: Hayi bo.
7: Babuza bangenze kanjani.
4: Ya.
7: Awu, ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona.
4: Ya.
7: Ngiyabonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusekho lutho, angihle maphilisi, ngi-right manje.
4: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
7: Bonga
4: mntanami, bonga mntanami. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni cha bo.
8: Hayi bonge bamavula kuvaliwe.
4: Amen mama wami. Ya.
8: Awu, ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Imali kababa wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu. Ngathi ngibuya nje emgedeni baba, awu hayi bo, phela ngisho iy'nsuku ey'ngaki imali yangena baba, ungani imali engango-50,000.
4: 50,000?
8: 50,000 baba.
4: Awu mama wami
8: uNkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu, yasebenza baba, siyabonga.
4: Siyabonga kakhulu mama wami, makuqhubeke, makuvuleke, kuqhubeke kube kuhle konke.
8: Amen.
9: baba.

0: Amen. Ngavalile.
1: Hallelujah.
2: Khoma vula kuvale sokwamukela.
1: Molo man, siyaphila ma.
0: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Yeah.
0: Ngizobulela mprofeti. Ngandisexaweni.
1: Yeah.
0: Xaweni mprofeti, wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama zapha endlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwapi.
0: Yebo mprofeti.
1: Okay. Yeah.
0: Ngithe mprofeti ukusanjalo ngase ngixelela umama uma makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Yeah.
0: Hayi umama wabahlanganisa abantu mprofeti. Uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofeti esinje esiphuma kumprofeti. Ngicaweni yami.
1: Yeah.
0: Hayi kuthe ngisabaxelela mprofeti unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Sasaxeka kubukhalelani na. Hayi njengoba ekhala nje mprofeti. Usethi mina ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi ndiyomkhombisa apho anibulele khona mprofethi. Heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimangaliso siyamfuna.
3: Mbukeli lapho ekhaya ngomhlaka 30 October ngiyakumema ngizobe nginohambo lokuyosiza abantu. Bonke abantu abaphunyelwa izisu ubaba umama abantu abathi kunomntwana ongaphilanga noma ngabe wakhishwa noma ngabe waphuphuma manje kunomntwana ongakaze aphile kodwa wahlala esibelethweni sakho waphuma embewini yakho njengobaba. Ngomhla ka 30 October uJehova ukhulume nami ngifuna lo muntu lona othi izinto mina ngiyazisebenzisa ngiyathandaza ngiyakholwa ngiyenza izinto zesintu noma ngabe umXhosa noma umPedi noma ukuluphi uhlanga kodwa ngiyazenza izinto mprofeti kodwa izinto azilungi. Lalelake ngitshele into edala izinto zingalungi yilowa mntwana noma ngabe babili noma ngabe baningi noma ngabe munye kodwa ngifuna ukukutshena mbukeli wami lapho ekhaya sengineminyaka engaphezulu kwamashumi amabili ngisebenza abantu wonke umuntu owake waluza walahlekelwa umntwana impilo kuyidonsa kanzima noma esebhizinisini kodwa ibhizinisi ligcina ngokuwa noma esemsebenzini kodwa umsebenzi ugcina uphelile noma ibamba imali kodwa imali ihlaphaka ezandleni yini edala lokho yilowa mntwana uthi omunye ngenzelwe ekhaya bangenzela ilata lalo mntwana ake ngibuze umbuzo bakutetisa yini umntwana kunosiko olubizwa ngokutetiswa womuntu owaphunyelwa isisu noma owasikhipha kunosiko olubizwa ngokukhishwa komphefumulo womuntu ngoba njoba wathula ngaphakathi esibelethweni sakho wonke umuntu wesilisa ozohlangana naye zombhedela into zakhe wonke umuntu wesifazane oyohlangana naye insizwa yami zombhedela into zakhe ngoba umphefumulo womuntu akufaneke ube sesibelethweni. Mhlaka 30 October mhlaba wonke makhumba amane omhlaba isitholakele into ebikade sihlakele sengibasizile abantu abanye bathenga imoto emva komsebenzi lo ngikubizela wona abanye bathola imendo emva komsebenzi lo ngikubizela wona uyantengantenga lo mshado kuwona udalwa yini yaphile yangane ingane onazo kube kazi ukuthi zineyinkinga ngisho empilweni yazo neyifundayo zidonsa kanzima neyisegcekeni zisedakamizweni yikhaya lelo elidinga umprofeti omavula kuvaliwe. Mhlaka 30 October ngizobe ngihambisa abantu ngiyobalungisela impilo bazokuthuka bayothi ulanda igubhu bayothi uthwalile kanti uthintwe lezi zami izandla ngase ngikwenzela into ejulile.

0: Kaza funi na sandra. Kanze du mein babele donje.
1: Jesus.
0: Agwe sondo na ngubo yake. Nyo pila na mshanche. Kula nkinge nchongane na ayo. Kuluma na mlala na mshanche. Isi dozi ya peta. Kwa tuwa na kumpeta.

ufikile uchuba ukungena kulo macethe asini umuntu kuhlelo ngencemeni bakhona yonke leminyaka ubeke idokodo lakhe phezu kwale lichili engumuntu ofisa ukuthi ngathi angasizakala kepha akwenzeki suma ebona nawe iminyaka ingane ezazalwa lo muntu egula zafunda i-class zafunda e-primary zafunda e-high school zaze zayoqeda i-university zasebenza zaganwa zakha imizi zaba ngabanumzane nazo seyiqala ukuguga 38 years lomuntu lokhu egulile futhi naye wayesephisa into eyodwa ma ngicabanga nje ukuthi kodwa ngifingane ngoba sikhona isimo esenza umuntu umqondo wakhe ucabange kanjalo ukuthi angifingani ngiphilelani yini ngafi ngoba ngigani ngoba ngiganwa ngoba nginamali angisebenzi ngane zama zisebenzi abantu bangibuyela phansi yonke into yami ngithi ngiyiphathelisanga sami ngiyashishabalala ngiphilelani yini ngafi ngathi ngiyabona lo muntu uyambusa lo muzwa 48 years nambusa lo muzwa uyafika uJesu kwelinye la nakafika uJesu ngoba asiqale lapha before ufika uJesu indilosi beyifika kumele nenzeke iphutha ukuthi indilosi ingafiki ngoba ethi iBhayibheli befika indilosi njalo ngezikhathi izonyakazisa amanzi bese kuthiwa ngene kuqale asinde noma ngabe unasifo sini lo muntu bengasindi indilosi ifika hhayi ukuthi bengafiki kodwa inkinga yakhe ingaxazululeki 48 years indilosi asizwa lapho kuthiwa khona yayike ingafiki nezikhathi ezimisiweyo ibifika ngazo zonke iy'khathi ezimisiweyo kodwa yena angasizakali until uJesu waze wafika. Ngiyazi ukuthi baningi abantu obufunda nabo esikoleni abanye bokukhula nabo uyababona baphumelele kodwa yakho impumelelo awuyitholi lekuphatha kabi leto buhlungu enhlizweni yakho futhi kufanele niyavuma seyiminingi le minyaka lona naye sewuhleli lapha iyafika ingilosi ikhathi nezikhathi iyanyakaza isichibi kodwa lo muntu akasizakala until uJesu waze wafika. Nakafika uJesu kuba ngathi uzele yena uma kafika uJesu kuba ngathi bonke abanye kababoni wavele waqondana naye wabuza ukuthi uyathanda ukusinda na. Ya umbuzo ke lo ongemnandi kumuntu osehlale iminyaka ewu-38 ezele khona ukusinda ma ubuzwa lo mbuzo kuba ngathi lo muntu uyaheleleka ngamanye amazwi ma ngabe kanje ngolimo oluqondile kodwa ngenxa yokulangazelela nangenxa yetshisekelo anayo ngaphakathi uthi yebo nkosi ngiyathanda ukusinda kodwa nginenkinga uma ngithi ngiyangena echebeni kuvele kwehlomuye phambi kwami inkinga yami enkulu ukuthi anginaye umuntu ozongifaka echebeni ozongisondeza angingenise echebeni lapho ichibi lizanyazanyiswa lalela one ichibi liyazanyazanyiswa umgomo uthi akungenwa bemunye futhi ongene kuqala uyena ozosinda uyayizwa leyo ndaba ongene kuqala lo muntu yena inkinga yakhe enkulu ukuthi akanaye umuntu ozomngenisa echibini lapho ichibi lizanyazanyiswa uJesu uyasizwa isitori sakhe uyaphinda uyabuza uthi kodwa uyathanda ukusinda na uthi lo muntu yebo nkosi ngiyathanda ukusiza uthi Jesu hayi thabathi sekuleki kakhulu manje thabathi uhlala lapho uhambe qoxa yonke lento okufike nayo la uhambe yaqala lathuma ekhanda kule ndoda ukuthi kuthiwani manje uthi lalela ngithe qoxa yonke lento uhambe manje thabathi uhlala lapho uhambe qoxa yonke lento uthatha kwalo uhlala umbhede qoxa konke into zakho uhambe sangibona nekuseni akakhathala abasaya ya urakatha labasaya ngabe uyathanda ukusinda thatha yonke lento obufike nayo lemthwalo yekele ukuthi uzongeniswa ubani akusasebenzi konke lokho manje sekudingeka wena umuntu uthathe yonke lento uhambe angikhulume nomuntu ukuthi until usuku lwakho lufike uthi uJesu kulo muntu anginandaba ukuthi uhlala isikhathi esinganani usukubalisa ngomuntu ongamazi ukuthi uyofika nini.

prophet phakathi kwa prophet ukhona okungenayo yebo kodwa into enza ukuthi baduma ba prophet ingoba kaphethelent uNkulunkulu uyibekile kubo amandla umprophet uNkulunkulu umgcwalise kakhulu akashoti makhuluma ngamandla right akasigene ke esifundweni sanamhlanje isifundiso sethu semizulu nakho engifuna ukuxwayisa kwenzile isexwayiso ayikho into eyoyilungela ungazange wena wasuma ukuba ilunge noma ngabe yini iyawudinga umnikelo wakho unikele ngesikhathi sakho ukulungisa leyo nto engalungile unikele ngemicabango yakho unikele nangokulalela kwakho imbali unikele nangokwenza imbali ayikho into eyolunga ungazange wena usukuma sukuma impilo iyimpilo ngokuthi usukume nawe awukwazi ukuhlala indlu isha uhlale sengathi indlu ayishi ngiphinde uma indlu isha awukwazi ukuhlala sengathi indlu ayishi isha ngoba uzofela phakathi uzoshela phakathi endlini nengane uma indlu isha uyasukuma wenza imizamo yokuphephisa okungaphakathi endlini yokuphephisa abantu abangaphakathi endlini nokuhlenga nanoma yini esikwisangahlengeka akusho ukuthi ngoba vele le ndlu ayikho esimeni ayisha kukhona izinto ezoshanazo edingakalayo mihla yonke yokuphila ingakho umuntu mayelunga inja uphunga nangotshani ngoba awukwazi ukuhlala impi yezinja ikuhlasele asibuyela umzimba womuntu uma ubika into ethize ngaphambi kokuthi agule umuntu awuzile uthwala kanzima uma esekumele alaphe lokho obekubikwa umzimba ngoba umzimba womuntu uyabika umzimba womuntu unezindlela zokube usuwumuntu ohlala ephethwe likhanda kancane kancane uphathwa likhanda umzimba wakho uyakubikela ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwo musa ukuziba ukuze inyawo zakho zifutha zibuhlungu umzimba uyakubikela kuzoze kufike khona lapho umzimba wona ungasakwazi ukwelapha ma ungasakwazi ukukusiza ngesikhathi usuzama manje kwelapha ake ngitshele umuntu kunezinso izinso zibucayi nokwelapheka kwazo kubucayi kodwa azivedani nje zimphathe umuntu izinso ziyabika ziyabikezela umzimba uyareporta ukuthi kukhona okungahambi kahle ureporta ngezinyawo nangalo ikhanda ma uzwa zinyawo zakho uripote nekolo ake ngitshele nje ngingakugabazisi uba iy'nyawo zakho zibuhlungu noma ngayiphi indlela zibika izinso zakho ukuthi azikho kahle uma uphathwa liqolo neqolo lakho libika izinso zakho ayikho into eyenzeka emzimbeni ingasho lutho kunejuice ekhona la ekhaya kade ngizobufaka sibani le juice ilungele umuntu ophilayo ongakaguli le juice ilungele umuntu osezizwa enezinkomba zokugula le juice ilungele umuntu osegula le juice iyelapha ayiyimbazi iyelapha iyalapho umuntu agula khona le juice inamandla kakhulu iyawusebenza umzimba womuntu le juice ingakho yenziwe yaze yafinyelela ngisho kuleli izinga lokuthi noma kuthiwa kukhona izinto ezinamalumbo manje ezingaphakathi kumuntu sinayo nejuice yamalumbo emlaphayo umuntu asithi sipho kuthiwa ngeke selapheke le juice siyahlala phansi siyijulele sike senze ngisho eqondene nesifo sakho

ekhondene nalesi simo ngulalela ukuthi yini ekukhathazayo. Usho wena, usho, usho. Bese ngikhamba ijuice mina ezoqonda ngqo, ezoqonda ngqo nalesi simo okhuluma ngaso sokugula kwakho. Akumele ube umuntu ohlala ukhathele emzimbeni. Uba umuntu kufanele ukuthi njengamanje kumuntu umuntu phansi uyaphithiza uyasebenza. So kubalulekile ukuthi le juice uyithole. Iyatholakala ngo-R200 kuphela ema-ofisini ethu, R200 kuphela. Uyayithola ku-supplier bethu ngo-R225. Kukhona ijuice enye engu-R250 ethe ukuba nkulu, enkulu ngamanye amazwi. Kube khona ijuice ka-R550 eyamalumbo onke. Okay. Kula majuice ke engiwabalayo, hayi ngisho kuthiwa ngampela uxakeke uhlasele kangakanani, ngiyakuthembisa. Kukhona ispray manje esikhona esiqeda ubuhlungu. Uyabona sengizothi ngunikele ijuice ikwelapha ubuhlungu lobo obusalele ngaphandle, ngikwazi ukukwelapha makubo manje ngoba lesi spray siqeda ubuhlungu noma ngayiphi indlela. Uma uphathwa zinyawo sibuhlungu, ziyafutha, thatha lesi spray. Uphathwa amadolo anjani njani, thatha lesi spray ngoba phela ijuice nesikhathi ikuthwishile kwilapha ikoroba ngaphakathi ikwelapha ubuhlungu. Uma usabuzwa wena la ukuze uzolala kahle uphole, ukuze uzovuka ekuseni usebenze kahle uphole, thatha nespray. Unesibhobo sakho nje esiphathe, kunesibhobo esingathatha ispray wena uthi ubhuze ijuice ukufaka ispray esibhobo sibaleke nya. Ubuhlungu bunqamuka semthatha, bunqamuka leso sikhathi. Uphathwa intamo awazi uthatha ispray wena, yangizwa mina? Mprofethi Mgogodla, thatha ispray wena ngesikhathi wena uphuza le juice, thatha ispray wena. Mina ngifuna ukunilapha, angifuni uhlala nomuntu othothobayile mina ngoDisemba. Uyoshayiswana noyifuba nomthandazi nomthakathi, ufuna amangale ngoDisemba. Kwenzekeni madoda, kwenzekeni ngampela, kwenzekeni? Lalela, le juice ikulungile noma ngabe udla ini i-treatment yezifo ezimbelesela. Le juice ayinabo ubungozi, inamandla nje okwelapha. Aphathe kabi uma kwenzeka ijuice ikukhiphisa nesisu, hhayi wabonakele, abonakele, hhayi abonakele. Uma kwenzeka wena ungathi uzongathi ayikwathi kuvuka kakhulu kuyoba yizwana nje usuku olulodwa embili ey'ntathu, hhayi ngaphezulu, hhayi futhi uzokwathi cha, ayinabungozi, ilapha kuphela. Kungcono-ke manje uma ngabe uzwa ngathi uyayiphuza ijuice sekuvuka insu, usufaka ispray lapha, ufaka ispray uyabaleka ubuhlungu, uyelapheka wena, uyaphila. Uyangizwa ngithi? Bese ungakhohlwa-ke le juice u-R150 kuphela, R150 kuphela. So bengingathi-ke mina so ispray lespray, so ngisho lespray, bazothi umprofeti ushilo athi siwu-R150 ngoba ngithatha ijuice iwu-R200 yakho. Ispray lesi enkuluma ngaso siwu-R150 kuphela. All you have to do now, awuvele uphathe u-350 uyihambe sahle lethu futhi ijuice nespray. Ngiyacela mina ukuthi awukwenze nje kubhalanse manje, awuthenge nje ijuice nespray lezinto ofana uhlale unazo ngoba ngisho ungafutha ngisho umntwana. Ubona umntwana ebhonqe, ngakwazi kwenze njani? Nangikhuluma laba abancane kakhulu phela abantwana. Ngisho nje laba bantwana laba sebekhulile nje abalungele nokuyiphuza ijuice. Ungamfutha ngespray umntwana uma ethi kubuhlungu lapha, mhlawumbe umntwana uyabona ngapha unesibhobo, ngapha unani, unobuhlungu, futhi ispray uthule, ubale ubuhlungu. Yabona-ke manje ijuice awuyenze, awenze kube yikhombo manje. Awuthenge ispray, thenge ijuice nespray, thenge nje kube yikhombo. R350 kuphela. Ma usufuna wena ngampela ukuthi hayi mina mprofethi, kukhona-ke nokunye okokurapha. Yekela-ke ispray manje, khona okunye okokurapha okuhambisana nazo okwazi ukuthi urabhe uhlikihle.

Ngiyeza ekhaya noma kanjani 3500 especially lesisenyanga umprofethi uthi ngiyafisa umprofethi azonyathela egcekeni lami 3.5 angizwa manje sizowahamba amacele ngithi mina ngisazoyinyathela imkhoku ngisazobanyathela otokoloshe ngisazowanyathela amadimoni ngampela emzini yabanomzana ngithi mina uma unento yakho vele oyifihlela iy'ngane lapha ekhaya ukuthi lalela thatha ucinga ungishayele ngoba ngizonyathela kwasana uma sebeshile abantwana bethi sifuna umprofethi azonyathela kanti wena uyazi ukuthi kunentwanyana yakho la angaze uyishonisa futhi ngeke saphinde ibuye ngeke ma ithi egwemba ma uyinto nje egwembile khohlwa zonyathela kwasana ngigcwalise ngamandla uNkulunkulu ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho right asikhulume ngama-ofisi le ngokusebenza kwawo asiqale nge-ofisi lasophongolo namhlanje ngikhona angisho ukuthi ngizobe

0: bamba kanjalo ngakhuluma baba strong kusho uthi usixise kanjalo
1: mina ngimbatha ngithole ijozi kababa uSpiya ya
2: sanibona mina igama uSibonelo bakhe semzimkhulu nginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlile nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakala bese ngilahlekelwa nayithemba sengikhule nje kwakuphuma phambi kwabantu endibuye sengonakala ingayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu sizakale kakhulu mkhulu umehluko ngikhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela besengonakala ngayo ebusweni ngiyabonga nje kakhulu ubaba umsizi kakhulu
3: ukushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti besehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hhayi iyasebenza nakumina mina ngangicacanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqamba kodwa kumele ngayiphuza iduze awo kwaphela wonpela kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza iduze
4: asiyabonga kuloo ndawo banomunye nobufakazi bejuice wasembusweni yebo baba
5: hayi ijuzi ingiphathe kahle kakhulu mani ngoba ngingayijuti kona kodwa benginekhandi lingapheli ngikhe ngiyithi ngiyiphuze ijuzi hayi ngakubona wonke umehluko kakhulu ngoba nomzimba wami bengakuzwa kahle kodwa ngisebenzisayona nje ngakubona kakhulu umehluko
4: siyabonga omunye nobufakazi
6: mina ngifike inyanga ubuhlungu ngibakhophola owawuvukele ngisayisebenzise nje iintsuku ezimbili ukhobula wavele waphola ngi-rayithi ingikhipha kahle ngikhethe kahle noba ukuya ngikhipha ngefesu kakanye kodwa ngikhathubela nayo sinezindlela ye-rayithi
4: asiyabonga ngethu sasenibusweni imangazi.
0: All right. Lalela ke ngikutshele. Njengokuzwa nje bonke laba bantu bezwayo la, abantu abasukumile impilo yalunga, begula basukuma impilo yalo. Lalela. Wena ulele lapha, izinto zonakala.
7: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
0: Ngawe ngiyakutshela ngithi kukhona uVikizitha la, awuzi ukuzothenga uVikizitha ngo-250 ngoba wena ulele phezu kwemali wena. Siza ngani le mali ulele phezu kwayo? Eh? Thatha uVikizitha uvike izitha uzofela phezu kwa-250. Eh? Ngabe uthatha ipene uVikizitha 250 kuphela. Mani. Njengoba uzwa abantu besizakala nje ngey'nhlobo sey'nkinga, uhlaleleni ngezimprofethi uSibiya. Mana wena, umthetho wakho uloye ngale ndlela yokuthi noma uvu ukuthi nangi umuntu osizayo. Bayaxoxela ngoba bayaxoxa nabantu bangibini bayaxoxa. Wena ubona ukuthi nje mayikuhle mawuhleli nje leli khaliwa. Iy'ngane lapha ekhaya ziyakhulelwa. Ukuba ngampela ngaziyakhulelwa ihlawulwa zinengane ngazi ngabani ngathi ngafo ngafi. Lalela, ulokulwa nengane ikhali yonakala kulezi ngane zithi vele lezi ngane ayisebenzi nje ngoba ngisho ukuthi ngiyayivula njengoba ingasebenzi njena wena yini kungakukhathazi ukuthi zayilokhu izalela ekhaya nje lezi ngane ingasebenzi.
7: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
8: Inanda 88.4 FM.
9: Umesakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe. Inanda nduzuma kwamashu emaphephetheni. Stand up.
10: We do have serious gender-based violence, whether it is physical, it is sexual, it is emotional, it's there.
9: We all have an important part to play in ending gender-based violence.